0: Gero, chan tuyo del ko mapat pat iku mupiano kilu biro. Machalo, onyo kum, na nga kimu keme mapura ta. Mwa wicho gero, kichavun cho gero. Biti mungi boch matiano kima don. Tok mungi doha weng, mene do man. Cho gero, ene dem la gam. Kao doke peko me tuyo del kum.
1: Man ko dok yet freezing ngoka. I lost the old documents. Kuma white kit computer ngokini. Koto kene ndoko chako restart Windows. Ndategi. Mera yo beru kuona. Ikara mo kara ngit. Aluenyo adawa ki computer na. Chalu gin makuo. Ento. Ikara ni adoi yum chwin doka tiyo teacher ma ling ma be.